0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa man tong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to narigani ha? Kibuyan na po itong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na itong iro? Bisag asa na itong malibang. Patakar na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanor! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Darling!
1: Hoy Kanor, gibuhian ako imo ang iro kay banha kayo sige paghot. Nang reklamo na ato ang mga silingan. Anya, palag ka?
2: Wala darling, oy. May ragyon kay mo gibuhian tong iro ah. Salamat ko nimo darling kay para makadagandagan po tong akong iro dito mo. Tuskig na tong kalit kay way exercise. Dalipay po ko kay gihian niya akong habol. Dugay na po bayawan na labhan akong habol. Makatilaw na po tong laba. Okay kay ka darling. Pandamay, wala kayo itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga standby sa kantong.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulang nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳 더 몰
0: 구곳 더 몰
4: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko forever na ang saya. Pero may time limit din pala.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mga ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-aritos ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon kay mag-selfie biya ko daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilas ako para gwapa kayo ko. Hala.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalagyan daman ko sa kong darling. Kigutom na yung kaunan na ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kanar!
0: Panamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kabalabak ang ako na! Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab! Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang italawa ng imong chicken cordon plain kay Basinunyag na ni Hilo.
2: O sa Hilo?
0: Tidon, usun na bang Hilo rin ba? Ah, tilawan pa na ko usab, ha?
2: Unya?
0: Di pa na ko malasahan, ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ko ni...
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ito sa board action ko kalipong.
2: Ha? No, yun na yun eh. Punta yung inang tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wag yun hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oh ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon-Ana. Unyan na. Nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawas.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concern na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor! Kanor!

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, do naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Pwerte!

Saumaga!

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado?
1: Tantay Kanor, ang importante, kumpleto ang atong pamilya. Ung nagkaigugma ay ta.
2: Padabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you, yes! Oh, yan ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nanggad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mala ko makabakal kutsi? Dengali kitang isarap na. M-O-O.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pwede.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Asa naman tong ako sunoy diri? Ako para ba tong itari ng Domingo? Kay dunay dirbe? Naaramang ginto diri ba? Maguragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kawatang sunoy diri. Kanang nanguha sa kong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman ginto akong sunoy ba? Kaysa may nanguha sa kong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy kanor! Sabadya! Ako'y nagsamo si mong manok. May pa'y mong manok no, may gikaon. Kami wala. Masam na ito mong gikaon ganina. Mautoy mo ang manok. Nya, palag ka?
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling. Ay, daan paligidin ko, bantong nalamig kayo. At ako gineksunoy ang imong isabuan. Lamiyan yun imong mulutong sinabawang manok, darling. Ay, mas lamig itong ginaghan imong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: may gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh.
5: Hugot at more.
6: Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
7: More sa tanghali.

0: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
1: Salo-salong pang-fiesta!
2: More sa tanghali!

0: Tugol, yan aloknog mo. Pitoon pa daw?
1: Ay, sorry. Di ko aram, luknog pala ng gusto mo.
2: M-O-R for life.
3: Araw-araw, araw-araw. Fiesta,
4: fiesta.
5: More sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ubay! Nindutan ni diri ako!
4: Maayo okay, kay... Okay, buday wala ka nang kusa lang TV diri, Brad!
3: Uy! Sanay kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
5: Sir, yan ang yung order! Tulog ka beer o isa ka lady string!
4: Uy! Uy! Uy! Anong naamay yung lady string? Kasi nag-order yung
3: lady string ba? Sir, nag-order
4: Pera kong order!
6: Oh, pera po na ko
3: na! Pera kong order ba?
6: Basig si Mangkanur!
3: Basig ikaw, Mangkanur!
7: Pusay ako! Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko! Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
4: Okay, bay, bay, alis din na nabay. Nganong nagdala-dala mga gladys drink din yung mga aktor mamitanan. Upat kabok.
3: Upat kabok? Okay,
4: alis din na kisa ka, beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
4: Kandi!
6: Kandi!
3: Kandi! Ano kong inahal?
4: Tali, dirigang. Kandi, kayo mong sabak-sabak din na yun.
3: Kandi!
5: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
6: Aktor? Kinsa ba yung nag-order ka, aktor? Na, kani man ako, aho?
1: Bitaw!
4: Na, labaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
3: Ah, mas labaw na ko, kari ako, aho?
1: Yes, sir!
3: Chabi-chabi!
4: Na, basi si Mangkanur!
7: Usay ako, kaloko mo sa kuha. Lalaki ako ordero nga, lalaki mabog ko. Kaloko gin mo sa kuha ba? Kaloko gin mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko dugas ko ba?
5: Sir!
4: Abay, pag-ausa na lang, abay. Pag-ausa na lang.
6: Pasensya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
3: Oh, tara. Are we survive mo din eh? Kisa may nagpili ani?
4: Nambutoy. Kantabre ko kami survive.
1: Uy, wala mi anak! Na, wala dyan po nagpili.
7: Uy, wala po ko nag-order anang katahan na.
3: Oh, naana mo niyo. Mangkanur, ikaw nag-request ani?
7: Usay ako. Madamay. Itugtog ng I Will Survive. Ayaw ko rin yung pasangiling na mag-request ko pang babae ng kanta. Pakantahong ko ninyo, anak. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. I'm thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh, oh.
8: Subo na ng subo!
9: Sa lunch break na palong-palo!
10: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
8: More! Sa tanghali!
11: More! Sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana hindi ka si Lolo yung lolokohin ng pag-ibig ko.
5: Hugot more!
6: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
7: More!
6: Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Bang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Bang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Bang Kanor. Jara, pagkasiksi. Uy, damang ka Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, arang kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matingan kong darling, wala yun. Wala gihulbang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugang tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan.
0: Darling, kani mga bayanan ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwaw ang ilang ibang buhat. Na, tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa oh. Kimpi kay paa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayanan ni, kaya ilang mga pictures. Wani pulos, pang i-resone ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wala naman po ni pulos ni.
1: Wala na pulos ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, aron ibaligyan ako ni pagkaugma, aron dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagawang ka.

0: Tayo ka nur, mangaros gadyo karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung mata, bright yun yung mata. O sa mga subject na?
0: Cooking! Mangaros kong kamungay!

0: Nak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga, ito nga maid ne. Kapila ko rin sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad! What are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Ami ko sa English ang gitudloan ko. Amo nga maid. Pila ka bisis. Namoy, ano ko sa anak ko mo. Dalangit bla. Ah, amo na kuruay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Kabaluka dong. Bisagun saan bitaw dong. Di gyug ko mahulog dong. Nga naman. Kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong. Mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Biarap giburut kampunap pangay galap parap pinoksot letram ay 24 ay biarap budat birap papam birap duray na bingo.
3: Yes bingo, yes, bingo.
0: Pinawag si Bingo o si Jimmy. Ano ba?
4: Kanor, mangulit na lang tabi kay gutom na kayo ko ba? Pansin ko kadaog kutoy na nintihan ako.
0: Ma, kumuli ka. Sayang kayo, kamay ng antos lang na anamagod na. Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka. Oh, kada sarang mula, imuhan na na.
2: Letram G, sa Sintay Uno.
3: Bingo!
4: Bingo! Kanor, hodyo ko kadaog ba na unta na niya.
0: Antos-antos lang, kamay ng antos lang lagi. Sarang mula, imuhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-grocery siya ako. Para sabay na lang tag-uli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
4: O sige, balik beda yun, ha? Ay, murag lain na ako paminaw. Ay, murag na-aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na po siya kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si Kanor nga ulat na nakok na ako rin yung bula ka ron.
2: What? Letram B. Yes!
3: Yes! Bingo! Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo niya po kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy, ma! Uy, nakadaog ka, ma! Usa na ba ng kao na ba nag-bingo carding akong gangan?
4: Kanon, gigutom na ko mong hikit-kit na akong bingo card. Niya pa'y pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurukurug na, napas mo na na yung kanahan. Wala nagtas mo sa zombie. Napas mo, tinulang bingo.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Ang Changi Michon!
7: Pagkatos ni Kador, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
6: Ang Changi Michon!
7: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
6: Ang Changi Michon!
7: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
6: Ang Changi Michon!
7: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
8: Joy, pamakal ka ni Joy Pansit Canton.
9: Ano nga flavor?
8: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon namon. Lagi na pamugnawan.
5: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kanal, kanal, dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Manda man.
3: Fully loaded.
4: Pangmaramihan.
3: Sangga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: 眼泪。
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Tagpo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Tiyo, para.
1: Mababa na tabi.
0: Siyempre, manong mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano yun eh? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakay sa taplod?
2: Namin pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sexy and I know it.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Gano!
3: Nahugat naman ang baso niya.
4: Siya'y nahugat. Ako pa. Di na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
3: Abantog na dahi nakalaag.
5: Bantog na.
3: Dahi
4: chaton, chat. Mga brother, may excuse na ko kadali ha. Kay mo video call raman na si Kubander karon. May nang tubago na to. Para way sabit.
3: Pantig ka, brad. Abi man ako mang kanur, di ka mahadlo.
4: Di man ako parasibo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Pag-hilo mo ha, ay magsaba.
6: Hello, kanur. Asa man ka karon?
4: Dali, katulogon ako.
6: Unsa man ka nga? Idot-dot man ang imong cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na po ka dira, kanur ha?
4: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko. Asa may ngit-ngit at kita dali. At kay ngit-ngit. Oh, dara-darling, oh. Kinamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
6: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Pantay lang yung kasako ha?
4: Wala lagi, darling.
6: Okay, bye.
4: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, man.
3: Padayo na!
4: Shot! Kasi oras Scorpio na, lao na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
2: Kanar! Alas 7 sa buntag, nagiday kay balak mo ulit na.
4: Pandamay, ang akong asawa.
2: Nagtuog, ang wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling, diri!
4: Agay, pwede ko! Agay, matangkag akong dungan!
7: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
8: Let's get it on.
9: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung kuban.
1: Ana!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba bisan wala sang labandera.

0: Okay, class. Why do birds can't fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Kanur.
0: Very good. Nanong mukaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo po sa kong katapad, sir.
0: Pagdamay.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
4: Wow! Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
2: Maride!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balat mo!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balat ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balat ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Ginubra mo pag-anak ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: More Sucka Beats! Let me take you back! My only radio plays more
4: Sucka Beat Express!
3: More Sucka Beat Express!

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Pundo!
3: Yan nga, Chip. Ano ang violation ko?
2: Oh, dahil, man.
3: Adik mo niya, di si Chip. Kaya nga, mo ako pinara. Oh, nata. Bawal. Chip bagay ni. Masagay ako.
4: M-O-R. For life. Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ayo! Ayo!
2: Yes, Mang Kanor, unsay ato.
1: Muchacha ka, day.
2: Yes, Mang Kanor. Mutanggo o bubugi pag yard.
1: Ay, amay.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

Shit!

Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo na pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kung relo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Yeah, I love you.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Daddy Canoir, buntis ka!
2: Usa! Kisema na na! Kisa!
1: Ang akong boyfriend!
2: Gahe mo ba na niya against your will?
1: No, Dad! Gahe mo niya against the wall!
2: Pandamay!

0: Ano mo na yung problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differences ni. Bisan utot kudok ni no kukabati.
0: Mugule. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo na ya. 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok. Epektibo, gintudok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gile. So, butsilingon. Nagtunog ng imo pala matin ang subong.
1: Hindi dok ah. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
3: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.

0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano man ang klaseng toothpick ni nito? Saru-saru ina sa nanganip, madali yung pumabari!
1: Aw, dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ikas na nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Unsa? Huwag kay puhangon nga pagkada.
3: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
1: Huwag ituyo. Ano ni Piyong kang kanahana ka? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihasag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: sana mahanan ng mga mata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba, anak ni Mayor? Mama ka nag-ingon, o dugay mabugay ka masulti na yun. Ayun na pag-ila, kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, nilihan ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko, Nimo.
0: Wapa ka ni Sulti, ipasailo na di ka. Sige na, at lo nang i-plaster kayo mo bisita po ng aking kumpare ni Ray. Nanadyo kay kumpare nga Mayor.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, kung sa manang CJ, mo ba nang ginatawag na call girl?
0: Dili mong kanur, ang CJ, caregiver.
1: Padamay!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3. Miss, ano kang taon mo?
1: Ang Inday bala?
0: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
1: Ang Inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho? And I will always love you.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: 깜짝 예비조!
1: 택배도 생각하고 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 반가운 건강이 서브라이
0: 깜짝 예비조!
1: 너무 필요한 임포트 밀로칼 건강한 바다 있어
0: 칼로워커 깜짝 예비조!
1: 바라사바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 망고 갓 바라사 베이비
0: 깜짝 예비조!
1: 마이 먹어봐라 글루나 프레스카 가밀라마스 고카스 벤데 꾸아토라
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw dong ba, samok yung kay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot siya ko karun, haha mapug ka ba, hahalukan ta ka.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Woo! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pati ang galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napad yung kayo kaagbay-agbay. Huwag din lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripangin ako niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay Sarah gud may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay lahi og trip. Di, gud may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kaila ni Sano Chip O, si Mang Kanor.
0: O say kaila, pataka yung kumputong. Pataka kang pasangil. Kaya pwede kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil, kaya di may close sana. Dabay muli na kong buhol.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okidokidokidoks.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: nakin ba hakol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari mani mo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Uy, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo maya. Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamuti, pero may kong naruramduman suki pa di mo.
1: O oh, nata, madi. Arog kayang kadakula? Bako!
0: Arog kayang ka ate!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.
5: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just

0: paminaw biton ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, uy. Nagkalaw. Manggo na nga akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanoy, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw og mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax ta dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ning salida, mong kanoy.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko ni mo, mula may ilan ang salidahan na. Nabinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala, mong kanoy, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Parang kita rin may tao diri.
0: Mahugan niya akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto.
2: Ang kanor, gitugnog ko ay.
0: Mahu ba? Mandali, dali. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayana ni. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon na niya mong kanor. Uy, kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panamay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagid kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwaking mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog, day, ha? Pangkukon na mong guha,
4: siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!
4: Dahin, dahin.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: Love, ano na siya blang tawag sa sawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan, nilig ka sang maayo, dayon, permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon, kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Abaw! Puwente!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ka na!
1: Tumubira na! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh.
3: Sorry,
2: miss. Tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir.
3: Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ha?
5: Hey, unsay ako, ah, madam. Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, good, Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudanon, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O niya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuang lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, anak, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-anak ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka. Binuangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narin mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na dito nga ba po niya?
6: Makaro, balik din eh!
5: Umirot, halang na kay suka! Tapang!
7: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan taga lumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Toto, sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brownout. Kamangon ako akong darling para trilling. Ah, hinihini ko kamang tri... Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote ni mo, darling, mabis-bisa na ganyan akong yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ali, ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan pala gigyod ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili, ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kay gusto na kong haplasan, tika. Kay hapnot na kay kagpanit. Para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili, dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw ba? Dali. Ayaw!

0: only radio.
1: So delicate.

0: Kid.
1: Ah, pre, sa wakas may napromote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, napromote lang ako, pre.
2: Ah, amugali, napromote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
1: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
3: Abaw! Puwerte!
2: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Dong, mangutana ko, Dong B. Nabay planeta, Dong, nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala, Dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw, mangod akong kalibutan, Dong.
2: Ay! Ana!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nanadyo ko na rin sa ibabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Diwat-diwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, Kanon!
2: Panamay, akong silingan. Di ko mong sigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa ka? Pinti ko na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Sige, padala, padami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka.
2: Ayaw. Agay, agay. Pulong ko, pulong ko. Ha, ha.

0: Matay pre, hubog naman ta pre.
1: Okay, ngon man ka hubog naman karon. Di po ko hubog eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre. Nang lakaw naman eh pre.
1: Tood man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre. Hulataw na lang natong mga hagiang atong balay.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray, ito sang bisaya ko nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Ya, mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: mahalin mo. Di ba, ma? Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pag-aklo?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maray!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando ni apitaka sin sweldo, Mang Kanor. Manginom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlo kasi darling mong Kanor.
0: Tisa, usay hadlo. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, ah. Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Magtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuykuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ka lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dayon, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa man nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, nakita na niyo. Gisa na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-silbi, nagigakos ni mong ref. Karun tayo ni Senda yun.
0: Ah, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Ah, dara. Ah, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Ah, umayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiya rin may nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
3: Maag yan!
2: Sula!
6: Maprindag ang mga appliance, eh! Lukdo-lukdo, malagi ka na!
2: Usa wala, Mang Kanor! Maglipat bahay na ka!
0: Sabo kay kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsanin yun ni Pauli sa balay, ha?

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
3: Umari.